Jagoroba, you the Kunman Carabada. Let me say, Yanagalesi, Mancha, do you Nanga Savali? Ni samara jubi se na se no be chaya duyana ni pula jubi kunai lomba be chaya ngasavali.